0: the patrol so full up in up Mazin Makuka. My number in the dear four lines and a two. Fremia Nicomo, Fremia Chichokomo, my number is 0243 88 77 77 84 84 0243 0243 88 77 77 84 84 and 0246 0246 19 19 11 11 36 36 so for me say and so crown that to a jack crown that to a famubra or so for na peke course no yentia dance imra
1: I'm going to say,
2: Obaye,
1: me ba man kasa me yo hin.
2: Oba me ni mo wan kasa yo.
1: Ya me ba o so fu solo ma kasa me yo hin. Ni me kan se me yare, ti me ba ji yare sa. Ne wonu a tun su mu ne yi kire ne se. Obisa am se me ye o hin na mse hani. Obisa mi di mi bo mi di o se. We di na di bi kan ho bi o. Se na wu su, o se o di bi kan ho bi o se ampa. E no kure. E frame na na o wu su. Asa okumanini asa jedu okumanini enti mekae no o kan na ye monwa pa so ohun kai enti na dawroma ya mede bae na yare no esre no onsa me yare eto so bi o ma hode no e wo fom omo wa me se ma hode betumi akoso na masasi so obi pese o kinchi mi sa ji fudi mi semun na roma omo ame ma mi sanka masasi
2: na na me pacho o me sire wene die musa wase mu sa ya wote se me ka no wafidie no so se me di shunshu na ye adwuma ya na ho ne se agoro bi na me idi ana
1: o me hu se ne ya woka ye no kure eti no we radio so se titulu kura ma se me si ma ya si me yare ye mi sisi aka so obi ani o yare sisi yade ana ni yade bi wona se o mra na o ba we bo mpa ya no me ba enso ampa ya de na wo ka no ya me kan ye no e pepepe na me kan na ya me kan po no a ye mo nwane se banka se me ohine enso osofu solo wo kan se me ohine je tu se ampa me ohine sabi sabi o meti makonwa mu a me ba ni fo twa mo hia obi ba mani mpo a wo rompa bo anse na obe hia edi o kan na ye mo nwa pa so wa kama behuri jasam akireme so mo solo oyo obi a ohuna de pa ohuna de
2: papa na na se so fu solo yo obi ohuna de en monyam ko enka mo otumfo enko mo otumfo nyankopo se bia ya me ka se me ti shushu me jaso na yesu shushu
0: ozo ozo fu so ati asama penyire kai
3: yeah
0: oba no wa pakere ka obe
3: ko de wa wieka
0: se
3: di ni mobi
0: eh ai o se eya me wawa ne nkunya din a etal e sada kemo me si oba me catch e your wednesday in bible
3: yeah
0: and oba na me catch as our penny paper church sorry sorry na me catch as yade na di odi aba me ho ya fa to jai but me ho asase a obi no oji apere apere na me use wa bo dwa sei na obo nkum so yade chini yesisi ahemfo bi so na oni fan so enipa etete wo na wa gasa woni pa ba ya kotokoto okacha Mr. Penny ya mi enu mi kure ni ya mai he me say won na ba wu kwa na mpa boy enu masamo ozo msa for media si wa so fi o men kam so ka se mre bi ma mi root
3: yeah
0: ma mi root bi sa sa na solo yi kura no so solo yi wo free ni so say dia ba bi a wa wu ra no emu odu ozo fo obi pe bi bi atie wo na so me say mi bia phone lines na tum and now no pay me here will be our yabby be a me here will be a yadia we are bear my make us a prostrate yadia I do bear my fa what don't so I would tell what don't so I would bread yadda robber that's all bear my mom
3: just so good
0: obi don so good obi babam cha so ba ma bi otu se onam kura na na no ho ye nyenye nya wa cha se don so na e ba o wu me ka won he ni bi so ono so bai ono so ba me nchei e ye do e da juada oba wo se papa e dey me sori don so 20 times a day
3: a day
0: a day o sori don so 20 times so zafu ba bi o nya me dey ya ko no ano o den se se am for the e radio dum ahemfo e radio dum o mu nyina de o ma ni chire wo anoma

0: ema me mesi amo
1: fa mi si e ma a te ko
0: ema me mesi se ochia ema ewo asante be kwai marketing na omamwa chi ochia mu ina ye

time wo mrekon a wodidi ewie na se wonom ne enam yense echi na se wo hu sakraye bia ko hu doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gedi nkatoyi atum